0: Ka simta hi khomela mingiseri wa Vision FM. Eku namuhla kahle kahle loko ku wa tlhava leswi ku nghenelela swin'wana. Tani ya mijerini siku ra namuntlha hi ku ku na yenani le Royal Khalanga le semester mahuri va ta va karhi va nghena moyeni va karhi va mi nyika ti-update kusuka kwale lava nga kona hi ndlela leyi. Va ta va karhi va khoma hi ndlela yaleyo hi karhi hi twa ku Mr. Mahori. Aye. Me nga va mi hlamisela va yingiseri eka siku ra namuntlha ku ri ku nga va ku karhi ku humelela yini ku hala a Royal Khalanga.
1: Ya magolibi eka siku ra namuntlha hi tlile ta hlangana la Royal Khalanga. Laha hi va ka karhi hi ta hi ta hlangana hikokwalaho ka ku va meyarankulu wa xifundzankulu xa Mopani.
0: Ya. Okay, swa tswala Mr. Mahori va byeleni vanhu ku ri va karhi va tshunela swinene va nga ha tshunelatshunela ti-caterini ti kona hikuva van'wanyana a ku dyeni a va sali. I sweswo danke kasi hi sweswo mi yingiseriwa Vision FM va ku hawa vudyela byi kona eka ndhawu liya mi nga sali va yingiseriwi loko ve ni emisarini hatlisani mi ku swi havahava mi ta va mi karhi mi vona na Puleshayi a karhi a vulavula hi ndlela liyana a karhi a lava ku vulavula hi swa timali ku mali leyi nga kona ya ya tirha kwini hi ndlela yaleyo kasi mi yingiseriwa Vision FM mi nga fambeli kule na xiyanimoya ku ta va ku karhi ku ri na mbulavula wolowo eka siku ra namuntlha va karhi va hi byela ku hawa mali yi tirhisiwa ku yini eka xifundzankulu xa Mopani hi ndlela yaleyo kasi loko ni endla leswi mi yingiseri hi ta va hi karhi hi make sure ku ri hawa mi karhi hi hanghena kwale i va ri le kwini kwale ka Royal Khalanga hi ndlela yaleyo mo ni endla so.
2: Meyarankulu wa xifundzantsongo xa Mopani Councillor Puleshayi u ta nyika State of the District Address 2026 hi ravuntlhanu ra siku ra vukhumenkaye n'hweti ya Khotavuxika lembe ra 2026. Ntirho lowu wu ta va wu khomeriwe eRoyal Khalanga Lodge eka N'wamitwa. Eka nkanelo wa nkoka, meyarankulu u ta andlala ntirho lowu endliweke hi masipala na makungu ya nhluvukiso wa xifundzantsongo xa Mopani eka lembe ximali leri landzelaka. U nga hindziwi hi nkarhi lowu wa nkoka. Yingisela nkanelo lowu twi hi awara ya 10 ni mixo eka swiyanimoya leswi landzelaka. Vision FM, Sihusese Radio, Perfect Radio na GCR FM. Nakambe minga landelela nkanelo lowu eka ti platform hinkwato ta xifundzantsongo xa Mopane eka swiyenge swa mabulu. Tindzawulo leti landzelaka ti tava ti pfuna vaaki hi vukorhokeri bya tona. Ndzawulo ya timhaka ta xikaya, SASA na IEC.
3: Attention employers. The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until 30 June 2026. Submit online at www.labour.gov.za and click Online Services. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until 31st May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
2: Zanzi, this year reminds us that South Africa is a nation of courage, resilience, and freedom. From the women of 1956 to the families affected by the forced removals and the youth who challenged the injustice, our journey has been shaped by bravery. Today, we stand united to commemorate our hard-earned democracy, guided by our constitution. Join us as we officially launch a government year-long commemorative program called Milestones of Freedom on 18 June 2026. Tune into your favorite news channel and follow at Government.za to keep the conversation going. The Milestones of Freedom, honoring the past, delivering the future. This message was brought to you by the Government Communication and Information System, the GCIS.
0: Kasi sweswi mi yingiseriwa Vision FM va ku hawa tshunelani le Royal Khalanga le ku na meyara wa xifundzankulu xa Mopani we le hansi ka Mopani kahlekahle va ta va karhi va vulavula hi timhaka ta mayelana na mali kwala le Royal Khalanga hi ndlela yaleyo va ku hawa va mi rhamba a hi fambeni mi karhi mi yingisela kasi hina mina nsuku magolidi ni ta va ni karhi ni va teka ku sukisela le Royal Khalanga mi karhi ni va tisa kwala mi karhi mi va twa ku mali yi ri yini eka siku ra namuntlha mali ya tirha kwini hi ndlela yaleyo mi yingiseriwa Vision FM kasi u nga se va khale hi ta va hi karhi hi va teka le ka swiyenge leswiya swa hina swa street hi karhi hi va vuyisa hi ndlela leyi va ta va va karhi va hi byela ku vona va tiphinisa ku yini eka siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo mi yingiseriwa Vision FM hi ta va hi karhi hi va teka hi twa hi ku vona va ri yini hi ndlela leyi mi yingiseriwa Vision FM kasi switetani mi yingiseriwa Vision FM mi nga fambeli kule na xiyanimoya mi ta va mi karhi mi twa ku ri eka siku ra namuntlha va yingisi mi twa swa ku yini hi ndlela yaleyo kasi loko ni va ni karhi ni tsutsuma laha ni karhi ni swi lunghisanyana ni lava ku vona ku hawa hi mpela hi nga va hi karhi hi va kuma leni ku ri vuhaxi lebyi byi lavaka ku endleka le byi va byi karhi byi fika na kwala ka ndzi karhi byi fika na kwala ka inani ya hina ka xitici xa hina xa xirhandza hi ndlela yaleyo hi karhi hi va kuma wena mi yingiseriwa Vision FM kasi switetali mi nga fambeli kule na xiyanimoya na karhi na ringeta laha ku ri ni nga ha va kumisa ku yini mani ni le ku ringeteni swinene hi ndlela ya ka yi nga heteki mbilu ni karhi ni va kuma ni lava ku ringeta ku ni nga va ni karhi ni va kumisa ku yini hi ndlela leyi ni karhi ni zamazama ku rhawa na n'wina mi ta titwa mi hlawulekile swinene eka siku ra namuntlha mi karhi mi swi twa ku ka siku ra namuntlha ku va ku karhi ku vulavuriwa hi yini kwala va nga kona hi ndlela liyani loko swi tetani mi yingiseri se kasi ni lava ku chekacheka ku ri ni nga ha kota ku va kuma loko hi ndlela liyani kwale na hi ndlela leyi ni va ni karhi ni cheka ni ku wo hi va hi karhi hi va kambakamba le ka Royal Khalanga leyi kwala ka n'wamitwa kwala wala ka ndabe zitha nwametwa o sia yena ai etlele ko rola ka se stetane mingi se ro a Vision FM ni le ku ringeteni mani ku va ne karene va kuma ndlela leyi kambe swa vutechniki swi le ku ni kanganyiseni ngopfu swi le ku ni kanganyiseni a swi endla swin'wana ka siku ra namuntlha ni ta ze ni va kuma mara mina kwala ni ta va kuma mina kwala ke kumbexana hawa swi to va swi fana na kwala hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM a ka se na swi vona ku rawa ni ta va ni karhi ni va kuma ku nga se va khale kasi mi nga ze mi hlamala loko mi karhi mi twa ku vulavula swin'wana hi ta va yi karhi hi timelatimela hi ndlela liya sweswi swi nga ta va swi karhi swi vulavula miyingiseri wa Vision FM hi va hi karhi hi kota ku va twa ku ri hi mpelampelake eka siku ra namuntlha hi swi endlisa ku yini va ku hawa magolidi hi ta va hi karhi hi rhumelarhumela swa tilinkiliki hi twa ku ri mi hi kumisa ku yini le xifundzeni lexiya xa leni hi ndlela yaleyo wena miyingiseri wa Vision FM kasi mo ni karhi ni fa ni karhi ni valavalava ku ri loko xo tshuka swi ni fikerini ni nga vi ni karhi ni kayakaya vayingiseri mi kuma ku hawa ni va ni karhi ni kayakaya mina a na ha swi koti ku hi hala vayingiseri va le ku luzeni hi ndlela yaleyo kasi hawa swi tetani miyingiseri sweswi hi ta hi kwaleni hi karhi hi ti tshunetatshuneta kasi hawa mister mahori va hlamuserini va ku e-e magolidi i nge hlupheki neti xi sungula hi streamatrima hi ta va hi karhi hi va teka hi va yisa moyeni hi ndlela yaleyo miyingiseri wa Vision FM kasi swi tetani miyingiseri a ni fambeli kule na mina na xiyanimoya ni lava ku twa kusuka kwale ku ri e-e namuntlha va tiphinisa ku yini hi ndlela yaleyo kasi a va tshembisile va ku hi khumen'we swi ta va swi sungurini miyingiseri wa Vision FM kasi mi va twini tatani mahori va ku hawa se ku nga si va khale va ta va karhi va vulavula va ta va va karhi va ni teka va ku magolidi a hi twi ku rini swi fambisa ku yini hi ndlela leyo kasi hawa loko ri mina siku magolidi ni kona vayingiseri a ni nge fambeli kule na xiyanimoya ta va hi karhi hi twa ku sukisela kwale ku ri ku famba yini hi ndlela leyi